Nakoma Alex Nana Osu Ajay. Alex, nyangupo nshira wate na wanyo kesepa. Obiara beti bio. Misiro se. Misi mirefi. Hina na bepe ni ipa. Mewu mirefi. Tibe musu na sen, nyangupo nyimfru wako ya mu. Alex, nana ousu aje. Nyangupo ntire washe mu wanyo kese, omo ni mdeni nyansa. Ahu wadinsi kasem onfan domo. Nipo biyo chumwa jumbo ni biyasa, nipa ukroni nyangupo nchanika. Nyami ya Nana, nyangu ponyo kasi wate. Everyone kasa uma amenche eneba. Nana ya. Kumasi kejiti ya Dubai Market. Ena ewe show. Ena ebu shen fun kaye nina. Se meka ncho se. Alas, nana ouswa jie nyangu pon shraw. Na wantre washim. Wonfam free adomu. Enko adomu. Happy, happy birthday. Alas, nana ouswa jie. Nyangu ponyo kasi pa.